siya. But, that's ang do, katatis, iwot, eko, ipinin na ko, it, ay, si iya, at tao ka siya, okay? So, the iya, at ita, tishli, sunsun, i, aja, iya, at, aja, beta, hanya, iya, pilat, o, lisa, neti, iya, to, pa, hunsun, lingit, iya, hashin, so,

Good morning, yate iti adri hota na da inostan dito ado enta nga Head Start program do de yato enrollment eya kar ado ang adi yata nila ato enrollment ha nini gesto iti yato enrollment for school year 2026-2027 da nila na halchene ta do di beda hage

te chan de da not an de ne de chi se do do do ia a je ni tra ho na ho fil chi hil to good morning e ya do le na de da wi a de da in not an ge e ya kwa de ya so kwa de ya han ne to fire weather watch han ni ge de ko civil county pine hill new mexico baka Teacher, I thought of Tuesday, though, yeah. I thought of get out cats on this 7 p.m. That's it all this time, Nila. I thought, I call ya the whole say, though, that Nanil, though, this Nila. I teach you that the yost only Tuesday, go net, though, this time, Nina, ya. Kait aw dat aw le kong dal zi se go hot aw ne shin do aw do hot na da dol til do na sa da dol wo so ot aw ot ed an ne. A kong di chin e ya as aw na ni di chin da zi e ya di aw zi ya ni yo li ki jo e as aw na ni ayu ya ho na na tin di chin da zi ayu ya ho na tin do le shin de te mo do na ki chin aw ne sto e ya Aslena ado yego eya nani yol dolis eya da nila akon. Pine yol nas aike eya yego dry air hulon do yego southwest winds da hunata nehi benina fires eya hut ego nao ni dolis da ne kont ahe da akon chil trako koni gam benago da nahoz ango go eya ham ba da hos nyatro da nkis nila ato eya ato konanat e na ade National Weather Service, though, I put out a yadita.